yen tua so na yen hwe na se abu bi be ko funtumam bone kita South Africa aya

0: Next time, free so kita dia kese bi odebe chew. On fan chew. Inti e nana dwis awurade aye bebrama yen. Obi o ha sa be kura ontumi ntonsuo pipe nsuo. But then awurade atobia man ma wabubu biasi ho.
1: Yes.
0: Sika odebe ton kura na bi oni bi o. But watume bubu biasi ho na chese nyankopon aye bi. Obi so pe aguni no bae so. E ma ne no bae aye from sebi enyi no watwa kwa koton. And then so awurade aye bi ama yen. Yan so sa na urade aye bia man o de ho me ache yen kwa yan to yen tua urade aye bia man na na dwi da urade ase begin to thank God the urade ase wa kwanya wanya wo da so ti ase kura urade ene wa ye o si jata ebu pom epa na ni aduane but urade no mo aduane.